0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat ngari-ngari, terus kawa ngelat ngari begulai ngau YFM Sibu.

0: Hindi ata hudong nga kita. Teko na, kasi na ko itok na kita na ni kurem baka ako te lagak. Kalan na saluan ko ni birak, saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko da ko'y hausike. Ay, pitasang kapatang hinanta ko. Ika kay ba ano to ikaka? Yan nya mo na ke. Hayo kika dia tapun.
1: Oke, aku nak dia kunya madu. Si pernah aku nak kenrin. Walau hamil itu
0: tu. Itu sayur lang ke
1: sayur. Aku nak dia si pernah aku nak kenrin.